namasanga ganje namasanga panje namasanga name namasanga thame namasanga karmang namasanga tarmang namasanga namang namasanga tamang namasanga jite namasanga pite namasanga bahe namasanga tahe namasanga nile namasanga nade namasanga chede namasanga gade namasanga ganje namasanga panje namasang udare namasang apare namasang sueke namasang aneke namasang apute namasang adupe namasang karma namasang parama namasang desa namasang pesa namasang name namasang kame namasang tate namasang kate namasang tute